Ana pei mamin fanchi akasefi adom 106.3 FM FM bro bibia obia na min bisa usana pei umpo mutisen afi ekonisen yeda onyankopon asese onyame ama adichipa etisi acheo ewo bibia obia na se onyankopon ma adichiu si ya odishie wa wuhia ema onyankopon wa wutie mi wosum bopa manyame wunye nipehunu bi keke wuye onyame neni kosua anapei se me wura ufia na me pese wutia se nyame wadwene ho esie nyame wonde pa akasi bi de mawo wati enti anape mame ni unyina yenye ti se footballer coach a friend se ombra park so owoso woso no ho huri huri ko park so bo so dimrika na obo ne nsem mame ni unyina yenfa ho kekan tem yenfa ho odi bi nshim na yenda onyankopon ase wonea irade ayedi amaye